0: Ningalimba kabu.
1: Angu watu mimi mshoji.
2: Kwa kama limba kabu na.

0: E wa gba o eyin eyan mi. Eni oro le ni mo. To di gbeyin to tun boro lode. Je mo ko ohun to nse won ni o ti pada leyin won. Iyan ikan. Oluwa ikan o. Nje alare to ngba yawo re nko o. Bawo le ti ri yen si o.
1: Alare ngba yawo re re. So ntena ye. Ko tena run. Ko tun fa tete ji. Ko gbe, ko jiya re.

alivoe na rambi azi wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndiyo weka basi dia saka saka uyanga na ngana

ye em kulie nga khosie ye kukwe nga mie mba uye mie ye kasa kwe nga mie me mkore mba ye uwe aye iye ko aye uwe uwe ye iye nga khosie Yesu.

ebi omo o akoze unale komo pomo kojina lawa ye koni ntive pomo sajina lawa ye be koni owa omo ji kogbale omo ji koke baba gbo mo si jakotuwo koche omo laile iwe ko fojumo e kaun e gbodede atirin kai ni odole fun ni odolomo won ejo lokin won ndola ya won ndolomo lo nse se yan wa lo wa koze na ebi won no abe yan le mo ke ba mu yan go le kon re atori ke atugbe yin wa kosan omo ni digi ya kose golode o ye alegbe mi o eko mo wa lowo akoze yi na